Pea siya wa e. I whakaroa mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Te Ātiawa toa.